0: mantika, labas ka.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Mga kasangga,
3: akala nyo tapos na?
2: Aba,
3: hindi pa!
2: Dahil ang JMAR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
3: Oo!
2: Tamang narinig din nyo.
3: Mas pinahaba,
2: mas pinabongga,
3: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga papremyong siguradong magpapasaya sa inyo.
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
3: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
2: at siyempre, ang grand prize,
3: isang maswerteng mananalo
2: ng 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't huwag palampasin,
2: dahil extended na,
3: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
2: para maging winner.
3: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan,
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
3: JMAR,
2: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
4: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, di kalidad pa. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa.
6: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket, sa inyong lugar.
7: Sa okay FM Diet, okay ka, the best ka!
8: Da-da-new-hew! Okay FM!

0: The best car.
1: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 OK FM.
2: Taet's best music.
1: OK FM.
3: OK FM.
1: Playing the best music.
3: Wherever, whenever, everywhere.
4: Gusto ko, okay ka.
0: Okay nga ni.
3: OK FM.
1: OK FM 98.5.
3: Okay.
1: The best music authority. Member KBP.
5: Uni na ang programang matutok sa pagpapabasko kan kulturang Bicol noon, Uragon. Bicol, mataong onra sa mga Bicolanong nagpapahilingkan sa ilang urag asin talento, Uragon. Bicol, kakaulayong mga personalidad sa likod kan bareta, Uragon. Bicol, uumawon mga programang kapakipakinaba, Uragon. Bicol, asin ririparuhon mga isyong dapat maipakiaram ka, Uragon. Bicol, ini at sa tuyang programa, Uragon. Bicol, Bicol, Bicol.
6: Oh yeah.

0: bagyo na ma...
1: Oy! Magandang umaga! Lalawigan ng Camarines Norte. Good morning! Good morning! Yeah, Bicolan dyan!
0: Natatakot basta sa matanos ang gibo mo, ang gibo ko.
1: Oy, kumusta ko kayo mga kabayan? Sana ho ay lagi ho kayo nasa mabuting kalagayan.
0: May disiplina sa sadiri ako, Bicol. Bakong mapaabaw-abaw ako, Bicol. Sabay-sabay na ikot.

Muli ka bayan, araw tayo ngayon ng Saturday. Ngayon ho ay pecha 25 na ho kagad. Sa buwan ho ng Hulyo 2026. Yes po, ngayon po ay July 25 na, no? Araw ho na yung Saturday. Nakakagulat, no? Nakakabigla. Sunod na Sabado, aba ay Agosto na. Next Saturday, kabayan, ay August 1 na, ano, mga igan. Akalain ho ninyo, ganyan ho kabilis, no? Ang paglipas ng ating panahon. Para lamang alam mo yun, para lamang nakakalimot, ano? Magugulat ka na lamang kapag nalaman mo yung araw, yung petsa, no? And magugulat ka na lamang din, aba, magkakatapusan na naman pala ng Hulyo, ng July, ano, mga kabayan? And isang

0: Buwan na lang naman yung palalagpasin, aba ay beer months na, no, mga iga.
1: Bakong no? Mapaabaw-abaw ang ubikol.
0: Sa mga kababayan po natin, sinda kita ikaw ako beer. Medyo makulimlim ho yung ating panahon. And kaninang madaling araw ay halos nakaranas ho tayo ng masaganang pagbuhos ng ulan. Marami ho ang nagpapasalamat dyan dahil kahit pa paano nga ay nadiligan ang ating mga lupa, yung mga may mga pananim, ano? Yan, na kailangan na ng tubig ulan. Isa yan sa mga nabinipisyuhan, isa sila sa mga nagpapasalamat, ano, mga kabayan, na tayo ho ay nakakaranas na ho ng mga pagulan ng mga igan. And ano, mga nakatalikod na mga linggo, ano, grabe, sobrang init, ano, mga igan, no? Kaya sa gabi ang hirap-hirap pa makatulog eh, kapag walang aircon, ano? Yung electric fan naman, ganun pa rin. Mainit na rin yung binubugang hangin, ano, mga igan. Kaya ang hirap-hirap makatulog, no, nagang balibaliktad, ano, sa higaan, di ba? Lalong-lalo ni mga kabataan, ano, mga igan, no, pansinin mo mga bata, kapag malinsangan ang panahon, ako, nagang ikot-ikot sa higaan niya kasi iniinitan yung electric fan, hindi na sapat, no? Pero ngayon, ano, ba, sarap-sarap na matulog, lalo na sa madaling araw, di ba? And kapag lumabas ka nga ng maaga pa ngayon, halimbawa alas 5, ano, okay, alas 6, magmumotor ka ng mga igan, ay nararamdaman na naman ho natin yung malamig na simoy ng hangin na nanunuot sa ating kalamnan, ano, mga igan. No? So yan ay mga palatandaan, ano, mga igan, na wow, talaga namang nalalapit na ang buwan ng unang beer months, ano, mga igan, di ba? So mga palatandaan, ano, mga kapatid. Alright, welcome ho sa ating palatuntunan.
1: Kadakol na talento, mahi.
0: Oragon, Bicol, hatid ho sa atin ang Ako Bicol Party List.
1: Oh yeah.
0: Siyempre, sa pamamagitan po yan at sa pangunguna, ang atin hong magigiting na mga congressman, no? Magigiting na mga representative dyan ho sa mababang kapulungan ho ng kongreso ng mga iga, no? Si Ako Bicol representative Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. Ako Bicol representative Attorney John Almario Chan, no? Yung mga masisipag at maaasahan, ano, na mga congressman, ano, mga kabayan. At syempre, sa lahat ng ating mga tagapakinig dito ho sa lalawigan ng Camarines Norte, dito naman ho sa 98.5 Okay FM Daet, tayo po muli ay magbabahagi sa inyo, ano, ng mga
1: sabay-sabay na ikurahaw
0: serbisyong inihahatid ng Ako Bicol Party List sa iba't ibang lalawigan, sa iba't ibang lugar dito ho sa Bicol Region, bit-bit ang samot-saring mga programa, ano, mga kabayan. Tabayanan nyo lamang po at bisitahin, ano, yung Facebook page ng Ako Bicol Party List, ano, mga igan. Upang sa ganon ay lagi ho kayong updated, ano? Kung ano-ano ba yung mga programang dinadala ni Ako Bicol Party List at saang probinsya. At dito sa ating probinsya, ano nga ba yung mga meron, ano, mga kabayan? Diba? Buti na ho yung tayo ho ay laging kumbaga nagmamalay upang sa ganon, ano, mga igan. Kung meron man, ano ho, meron mang mga sabihin nating mga grasya, ano, mga kabayan, ha? Na ibababa dito sa ating lalawigan ay may mga pagkakataon ho tayo, ano, mga kabayan, na makapag-apply, di ba? May mga pagkakataon ko tayo na makapag-avail, ano, mga igan, di ba? Kaya ugaliin po natin na lagi ho nating bibisitahin, ano, mga igan, ang Facebook page ng Ako Bicol Party List. Dahil katulad na lamang ho nito, ano? Si Ako Bicol Party List, yung programang Pajak Asenso ng Ako Bicol Party List, ano, mga igan, no? Pajak Asenso. Ito ho ay parang parang go-kart, no? Ganon, ano, mga igan, no? Yung bisikleta, ano, mga kabayan, na may ginawang tindahan, ano, mga igan, samot-saring mga paninda ang pwedeng, di ba, maitinda ho dito, ano, mga igan. At meron ho itong mga gamit, ano, kabayan, di ba, sa bahagi ho, ano, ng sa bahagi ho, ano, mga kabayan, ng Albay, diyan sa Bagakay, ano, mga igan.
1: Come on.
0: Nagkaroon ho ng kumbaga parang munting orientation para nga ho doon sa mga binipisyaryo ng programang Pajak Asenso ng Ako Bicol Party List. So asahan ho natin na hindi lamang ho yan dyan ho sa bahagi ng Albay, ibababa ng Ako Bicol Party List yung mga ganyang klase ng programa, no? Ako naniniwala na sa bahagi ng lalawigan ng Masbate, ng Sorsogo, ng Catanduanes, ng Camarines Sur, ng Camarines Norte, ay dadalahin din nila yung programang yan, Pajak Asenso ng Ako Bicol Party List. Ano? So, meron na hong mga binipisyaryo nito, ano, may mga nakatanggap na ho nito, ano, mga igan, no? At sana ang mga makapag-avail nito, mga binipisyaryo nito, ano ho, ay ingatan ito hong padyak na to, ano, mga igan, di ba? Dahil, alam mo yon, may mga pagkakataon na kapag tayo ay nakakapag-ikot-ikot sa ilang mga barangay, sa ibang mga lugar, may mga napapansin tayong mga, alam mo yun, yung padyak din na ipinamigay naman ng dole, ano, mga igan. Kung minsan, alam mo yun, medyo nakakalungkot na isipin at maibahagi sa inyo na hindi nila iningatan, pinabayaan na lamang nila ng mga nakabadla, alam mo yon, nakagaray sa isang tabi, ano, mga igan. Ibig sabihin, hindi nila ginamit, hindi nila pinagyaman, hindi nila napakinabangan. Yung iba kasi kinukuha lamang yung bisikleta, iba tinatanggal doon sa sidecar, ano, mga kabayan. Yun lamang yung ginagamit nila. Kung minsan yung iba binibenta pa nga, ano, mga igan, na alam natin na bawal ho yun, di ba? So sana, anuman po yung mga tulong na dumating sa atin na makakatulong sa ating hanap buhay sa pang-araw-araw, di ba? Eh dapat ay pag-ingatan at pagmalasakitan po natin, di ba? Tulad nitong Pajak Asenso na ito, no? Pajak, isang programa ni Ako Bicol Party List na malaki ang maitutulong, di ba? Sa mga kababayan natin. O halimbawa, ang ginagamit mo lang sa pagtitinda, halimbawa, ang paninda mo yung mga tusok-tusok, alam mo yon? Di ba yung tusok-tusok? O, ano ba yung mga tinutusok? Mga fishball, squidball, hotdog, di ba? Mga tusok-tusok, ano, mga igan? Tapos meron ka sa malamig. Kung ginagamit mo lamang dyan kariton, ano, mga igan, tapos napagkalubang ka ni Ako Bicol Party List ng padyak, o di ba malaking tulong na yun? Kasi bukod sa hindi ka na mapapagod ka tutulak, di ba? Doon sa kariton mo na meron lang gulong, ano, mga igan. Eh, di ba mayroon ka ng bisikleta? So, may padya ka na. Ibig sabihin, malayo na yung mararating mo. Di ba? And bukod doon, hindi ka na mahihirapan pa na magparatutulak, di ba, kabayan? So dapat inaalagaan po natin to, di ba? Yung ganitong mga pagkakataon, ano? Yung mga ganitong mga tulong, ang dapat na, alam mo yon?
1: Oh yeah.
0: Iniingatan po natin, di ba? At binibigyan po natin ang halaga ng mga kabayan, no? So sabi ni Ako Bicol Party List ng mga igan, ito hong padyak na to sa ilalim ng programang Padyak Asenso, ano mga igan, ng Ako Bicol Party List. Ito ay makaragdagang suporta, ano, sa pagsisimula ng isang Bicolano sa kanilang hanap buhay, no? Or tulong, ano ho, sa kanilang ikinabubuhay, ano mga igan, di ba? And bukod ho sa padyak, alam niyo po ba na si Ako Bicol Party List ay hindi sila basta nagbibigay lamang, di ba? O binigyan ka na namin ng bisikleta, o bahala ka na sa kapital kung ano mga titinda mo, di ba? Hindi ganon. Si Ako Bicol Party List kapag tumulong, talagang wagas, ano mga kabayan, di ba? Dahil sa pagkakaroon ng padyak, no? Binibigyan pa rin lang ng mga produkto na nagkakahalaga ho yan ng 2,500 pesos, di ba? At malaking tulong yan para sa kanilang kabuhayan, di ba? Meron ka ng bisikleta, ano mga igan, no? Meron ka ng padyak, at meron ka ng mga samot-saring mga produkto na pwede mong lutuin, na pwede mong itinda, ano mga kabayan. Ang ganda ba tinong mga ano nito? Nung padyak na to, nitong go-kart na to, ano mga igam, no? Kung napapansin ninyo yung ibang mga padyak dyan, ano mga kabayan, na may mga nakasabit din po na sidecar, ano mga iga, na may mga lutuan din ho sila, ano mga kabayan, kahalintulad nito. Kaso ang ganda nito dahil may mga drawing yung mismong sidecar, ano mga kabayan, na kung saan ay doon mo i-display at doon ka rin magluluto ng iyong mga produkto. May mga drawing ng mga paninda, ano mga igan, no? And meron na rin itong kasamang ano, ha, tawag dito, yung magsisilbing istakan. Dapat kasi may yellow to eh, yung mga frozen products na to, ng mga igan. So may kasama na ho itong styrofoam, no? And yung iba, ang ibinibigay ho nila ng mga kabayan ay yung malaking ano, ang tawag doon, may tawag doon sa storage box na yun, ano mga iga, no? Na pwedeng lagyan ng yelo, ano mga kabayan, no? And may trash can na rin na kasama to, para syempre makatulong tayo sa kapaligiran na hindi mangalat, ano, yung mga sticks, yung mga plastic, ano mga kabayan, di ba? And may kasama na rin ho yung tray, may kasama na rin strainer, ano mga kabayan, yung display yan, ano, mga ano yan, mga tawag dyan, stainless, ano mga kabayan, para hindi kinakalawa, no? Malaking tulong ito, itong padyak na to, ano mga kabayan, rolling store na to, ano mga iga, no? Para dun sa ating mga kababayan. At sana lamang ho, ano mga igan, ay kanila ho itong mapag-ingatan at magamit ho ng matagal na panahon, ano mga kabay.

0: sinagihan.
1: So nakakatawa dyan sa bahagi na yun ng Albay dahil meron ng mga binipisyaryo nito ang mga igan. And ganun din sa bahagi ng tawag dito Kawit East Washington Drive, Legazpi City, no? Yung kanina ay sa Bakakay, ano mga kabayan, Bakakay. Ito namang isa ay sa Kawit East Washington Drive, Legazpi City. Albay pa rin ho, ano mga kabayan. Meron ding binipisyaryo ng padyak, ano mga igan. And grabe ho yung mga pasasalamat ng ating mga kababayan ho dito. Dahil itong padyak na ipinagkalubo sa kanila ay naging mahalagang bahagi, ano, ng kanilang pagsisikap na magkaroon ho ng dagdag nakita at makatulong sa pagtugon ho sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Nyo, marami ho sa mga kababayan po natin ay ito lamang ho yung kanilang ikinabubuhay. No? Yung padyak o yung go-kart, ika nga, ano mga igan, no? At kahit pa paano nakaka-survive sila. Nyo, matyaga lang kasi kayo rito, ano?
0: May disiplina
1: sa inyong tiyaga, yung inyong sipag. Malaki rin ang kinikita nitong mga to, di ba? Lalo na kapag sila mismo yung gumagawa ng kanilang fishball, no? Malaki daw ang tinutubo doon, ano kabayan, ano? Hindi ho yung binibili mo lang sa palengke, di ba? Tapos lulutuin mo na lang, ano? Parang konti lamang yung tutubuin mo rin na ng mga igan. Pero kapag ikaw mismo yung gagawa nito, no? Sasamahan mo pa ng mga, di ba? Para maging,
0: suportahan
1: tabayan. Tawag dito, ma...
0: Mangibabaw ang boses kang kasaraditan. Gabos na Bicolano, dapat daing ururi.
1: Hindi basta lamang, alam mo yun, merienda. Or pampalipas ng gutom. Bagus makakatulong sa iyong kalusugan. Masustansya ika nga, di ba? Kasi nasamahan nila ng squash, ng kalabasa, ano mga iga. No? Yung kanilang mga ginagawang mga fishball, di ba?
0: Sabay-sabay na ikurahaw. Sinda kita ika, ako Bicol.
1: At marami ho tayong mga kilala na ganito ho ang negosyo. So, bakit yun? Mga nakakasurvive. Nakapag-aral yung kanilang mga anak, nabibili yung pangailangan sa bahay, ano kabayan. Ganito lamang ho yung kanilang hanap buhay. Ibig sabihin kumikita ho sila. Kasi nagtsatsaga at nagsusumikap, ano mga igan. Di ba? Ngayon, kapag tayo ho, ano mga kabayan, ay tamad-tamad, hirap-hirap na nga ho ng buhay, eh, talaga ho walang mangyayari. Di ba? Ngayon, kung isa ho tayo, ano mga igan, sa magiging binibisyari nitong programang Padyak Asenso ng Ako Bicol Party List dito ho sa Camarines North, ano mga kabayan, ay alagahan po natin, no? Malasakitan ho natin, no? Kapag isa ho tayo sa maaaring mabigyan ho nito, ano mga igan. And alamin po natin yung iba pang mga detalye niyan, ano mga kabayan, kay Ma'am Sally, ano, sa susunod na Saturday. At sana ho dito ho sa lalawigan ng Camarines Norte, ano mga kabayan, ay madala rin yung programang Padyak Asenso na yan ng mga iga. Diba? Dahil marami rin sa mga kabarangay po natin dito na nangangailangan din po niyan. No? Dahil yung kanilang mga ginagamit sa kanilang hanap buhay ay ano lang, kariton lang, ano mga iga. Diba?
0: Kaya
1: makiki-update po tayo dyan, ano mga iga. Ay Ma'am Tess sana, ano mga igan. Kaso ay parang ano siya ngayon, busy, ano mga igan. Subukan nating tawagan para maki-update din po tayo dito sa ating probinsya.
0: Kumusta
1: ho yung mga
0: sa nagdakula, purong Bicolano na maurag sa lada. Mabuto na matabangan ang kasaraditan. Sa gabos na mga bagay may paninindugan. Daikuti ka
1: sa programa at mga proyekto ni Ako Bicol Party List dito, ano mga kabayan. Alamin natin yan kay Ma'am Tess San Luis, ano mga iga.
0: Ang hibo ko, ang hibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos.
1: Hindi pa siya sumasagot, ano kabayan.
0: Sa diri ako Bicol, may disiplina sa diri ako Bicol. Bakong mapaabaw-abaw ako Bicol. Sabay-sabay na ikurahaw. Sinda kita ika ako Bicol. Sinda kita ika ako Bicol. Sinda kita ika ako Bicol. Sinda kita ika.
1: Ibuan or ago pa siya.
0: Sinda kita ika ako Bicol.
1: Sige, next Saturday, ano mga kabayan, ay makikiap dito tayo, ano, dyan sa magagandang programang yan, ano, mga igan.
0: Numero uno, ora mismo sa gabos, asin kami, permi, alisto, pag sinabi na urago, daing iba kami na an. Sa taho ka mga pag-ius crisis, nagtarabang.
1: Dahil marami ho sa mga kababayan po natin ang nagnanais na magkaroon yan, di ba?
0: Saro, mangibabaw ang boses kang kasaraditan, gabos na Bicolano, dapat
1: na. So, una nilang inilunsad dito dyan sa bahagi ng Albay.
0: Daing kita, natatakot ba?
1: And tayo naniniwala, no, na yan ay dadalhin din ho nila sa iba pa hong mga lalawigan dito ho sa Bicol Region, sa iba pang probinsya ng mga kabayan.
0: Sabay-sabay na ikurahaw.
1: Dami na ho ang mga naging binipisyaryo nito.
0: Ako Bicol, sinda
1: itong programang Padyak Asenso na to. Ito nga padyak na to, diyan ka lang sa gilid-gilid, ano, ng mga eskulahan kapag hindi bawal, ano, mga igan. Eh talaga namang kikita ka ho dito. Diba? Nakakalibang to, ano, mga igan. Yan, dahil marami sa nakikita ho natin diyan sa mga street vendors na to, ano, mga igan. Yung mga street food na to, ano, mga igan. Yung mga pinaritong, ano, itlog ng pugo, di ba? Sinasaw-saw yan, ano, mga kabayan, sa arena, no? Na nilalagyan ng konting food color, kulay orange, ano, mga igan. Tapos yung mga fishbowl nga, yung kikiam, di ba? May hotdog pa. Tapos yung, ano, yung itlog, ano, mga kabayan. Diba? Ang bili kaya nito, ano, mga igan.
0: No?
1: Napakabili nito. Tapos yung iba, sinasamahan pa yan, ano, ng tawag dito, nung price, you know?
0: Yeah.
1: Piniprito lang din naman kasi yun. Yeah, yung price. And yung iba, sinasamahan na rin ng ano, yung
0: masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos.
1: Isaw ng manok, ano, mga igan.
0: Wala sa sarili ako Bicol.
1: Yan, tinutuhog-tuhog din ho kasi yun, ano, mga igan. Napakabili nito.
0: Abaw-abaw ako Bicol.
1: Ikaw, mga nakikita ko nito, naobserbahan ko, sabi ko, aabot din ng 1,000, no?
0: Bicol.
1: Yung kanilang mga benta at malaki rin yung kanilang kinikita dito, ano, mga kabayan. Napansin ho natin eh. Mabili kasi, ano, mga kabayan. Talagang pinipilahan, ano, ng mga estudyante, no? Kapag may pasok, ano, yung mga high school, yung mga college, no? Paglabas nila ng eskwelahan, ano, mga igan, di ba?
0: Urag madali na mamuot.
1: Pinipilahan talaga yung mga tindahan na yan, ano, mga igan.

0: hinali. Ang ganda ng pagkakagawa nung ano. Ikukurahaw ko. Nung go-kart na to nitong padjak na to anong mga igap.
1: Basta sa matanos, ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tong mahal na Diyos. Ako bigol.
0: Kaya yung mga benepisyaryo nito talagang yung kanilang ngiti, abutenge.
1: Bakong mapaabaw ako.
0: Dahil kung bibilhin mo to, no?
1: Sabay-sabay na ikuraha.
0: Yung magpapagawa nito, eh, malaking halaga pa rin na mga kabayan.
1: Diba? Ika, ako, Bicol, Sinda. Ika, ako, Bicol, Sinda.
0: Nakakatawa na maiparating ho natin sa inyo sa mga tagapakinig ho natin ngayon na mga kabayan na meron bagong programa si Ako Bicol Party List na mga iga. Itong Pajak Asenso na to ng mga iga. And yung pamamahagi din ho nila ng wheelchair, no? Ng quad cane, ng walker, ano? Yung tungkod. Tuloy-tuloy ho yan, ano mga kabayan? Sa umiikot ho sila sa buong Bicol region, sa iba't ibang probinsya na may mga request kay Ako Bicol Party List ng wheelchair, ano mga iga. And yung ibang mga devices pa na binanggit ho natin ng mga igyan na magagamit ng ating mga kababayan
1: sabay-sabay na
0: sa kanila hong paglalakad ng mga igyan. Patuloy ho sila. Ito hong mga nakatalikod na araw, ano kabayan, ay nandiyan ho sila sa bahagi ho ng Bato, ano, sa Camarinesur ho ito, no? Sa Bato Camarinesur, ano mga igan. At marami din po ang mga kababayan po natin doon, no? Makapwa ho natin na mga Bicolano sa bahagi ng Bato Camarinesur ang hinatiran ng Ako Bicol Party List ng wheelchair. Marami rin ko sa kanila ang mga nag-request, no? Ng wheelchair, ano mga kabayan, Bato kay Ako Bicol Party List, ano mga iga, no? And ganun din sa bahagi ng Iriga City, no? Sa Camarinesur din ho yan, ano kabayan, no? Nandiyan din ho sila nitong mga nakatalikod na araw para ho sila mismo ang mag-abot at maghatid nitong wheelchair, ano mga kababayan. Sa mga kababayan po nating nahihirapan na hong lumakad, nahihirapan na hong tumayo, ano mga iga, yung wheelchair ay malaking tulong ho para sa kanila, di ba? Hindi lamang ho doon sa mismong pasyente, bagos doon din ho mismo sa mga taong nag-aalaga sa kanila, ano mga kabayan. Nag-aalaga ho sa kanya, ano mga iga. Diba? Sa bahagi ho ng Ligao City, ano mga iga. No? So, nandiyan din ho yung Ako Bicol Party List nito mga nakatalikod na araw. Nag-ati din ho sila ng wheelchair, ano mga iga. So, yung mga programang yan ay patuloy ho. No? Patuloy ho na inihahatid, ano ho, ng Ako Bicol Party List sa mga kababayan po nating mga nangangailangan, ano mga dito ho sa Camarines Norte. May mga kababayan po tayo na mga nasunugan ito mga nakatalikod na araw, ano kabayan. And tayo naniniwala na itong ating mga municipal coordinator, mga barangay coordinator, provincial coordinator, ano, ay ipaparating yan sa Ako Bicol Party List para kahit pa paano ay makapagbigay ho ng tulong sa kanila, ano mga iga. May mga nasunugan ho tayo dito. At natatandaan ko noon, ano, si Ako Bicol Party List ay halos nagpara babalik-balik noon dito, ano, sa ating probinsya para maghatid ng tulong doon sa mga kababayan po nating mga nasunugan, ano mga igan, no? Diyan sa bahagi nun ng Kapalonga, ano mga igan, dami ho nun, no? Na mga nasunugan na binigyan tulong ho ni Ako Bicol Party List, ano mga igan. So asahan po natin na lagi namang nandiyan si Ako Bicol Party List at handang tumulong sa mga nangangailangan.

0: Abaw ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda kita ika, ako Bicol.
1: And yung SLP, ano ho? Yung Sustainable Livelihood Program. Tuloy-tuloy din ho yan, ano mga igan? Sa katunayan, itong nakatalikod na linggo ay nandiyan ang Ako Bicol Party List sa bahagi ng Manito, Albay, no? At meron hong 84 na mga binipisyaryo nitong Sustainable Livelihood Program na to, ano mga kabayan. No? Sabihin talagang nagpapatuloy, walang humpay yung mga tulong na ipinapabot ni Ako Bicol Party List dyan o sa SLP, katuwang po dyan ang DSWD, ano mga igay.

0: partner, ano ho, ni Ako Bicol Party List. Para po makapagbigay ng dagdag na kapital dito sa ating mga kababayan na meron ng mga negosyo, yung mga maliliit ng negosyo na binibigyan ng pagkakataon ni Ako Bicol Party List na madagdagan yung kanilang kapital para mas lumaki pa at madagdagan pa yung kanilang paninda ng mga ikan. So yan ay nagpapatuloy, ano mga kabayan. Nandito sa ating probinsya, marami na rin ho ang naging benepisyaryo niyang SLP na yan. Hindi natin alam yung iba kung napagyaman ba, no? Napalago ba nila ng mga ikan, no? And maaaring yung iba naman ay nagtagumpay at hanggang ngayon ay maaaring malaki na, no, yung kanilang mga negosyo at mas lumaki na rin yung kanilang kapital, diba? Dahil ang halagang 15,000 pesos sa mga kabayan ay marami na hong pwedeng mabiling mga paninda. Kapag maliit lamang yung tindahan mo ng mga igan ay talaga naman hong mapupuno yan. Kapag yung 15,000 pesos ay pinagrocery mo o talagang inilaan mo para dun sa iyong negosyo, diba? Kung nagtitinda ka man ng gulay ay nako, malaking tulong na yung 15,000 pesos. Pesos na yun, maraming gulay na mabibili yan, di ba? Kung nagluluto ka naman ng ulam, nako, marami na rin po, no? Na iba't ibang mga putahe, no? Ang pwede mong maluto. Dahil yung 15,000 pesos na yan, ano, ay malaking tulong na dagdag kapital sa inyong mga negosyo, ano, mga igan, di ba? Kasi meron ka naman ang dating negosyo, meron ka nang, ibig sabihin, meron ka nang dating kapital, tapos dadagdagan pa ni Ako Bicol Party List ng panibagong 15,000 pesos na hindi mo na mababayaran, ano, mga kabayan, di ba? So malaking tulong po yan. Marami kang mabibili niya ng mga igan kapag ka talagang ilalaan mo lamang mga doon sa iyong hanap buhay o sa iyong negosyo yan, ano, mga iyo.
1: Bicolano, dapat daing ururihan. Dawala, bilabi-labi na ang pagtios.
0: Ang sabi ko sa inyo kanina, no, nasa
1: ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo.
0: Tao yan. Kung pagyayamanin ba natin,
1: Ako Bicol,
0: diba? O magiging one day millionaire ho tayo. So, minsan hindi natin naiiwasan, ano, kapag may hawak na tayong pera, limot na tayo
1: sabay-sabay
0: kung saan po natin inilalaan nyo. Kasi sa SLP o sa programang Sustainable Livelihood Program, gumagawa tayo dito ng plano, no? Program plan. Tawag dito. Business plan, yeah, no? Diba? Pinapasubmit sila ng business plan kung ikaw ay may negosyo, ano, mga igan, di ba? Ibig sabihin, yes, dahil ito'y tulong at dagdag kapital, so dapat ay may negosyo. So business plan, ano, mga iga? 15,000, ano-ano ba yung mga bibilihin mo nito? Di ba? Halimbawa, ang negosyo mo ay gulayan, di ba? Meron kang pwesto ng gulayan, di ba? Alagay mo yan, no, mga iga, sa business plan mo. Mga naka-itemize yan, ano, mga iga? Halimbawa, gulay bagyo, ano ba yung mga gulay bagyo na yon? Diba? Tapos ay nandudun yung halaga ng mga kabayan, no? And yung mga gulay dito sa atin, no? Bawa yung talong, yung palaya, yung okra, yung mga ganun ba, opo, sitaw, diba? So ilang bag, ilang kilo, sa kanan nandito yung price, ano, mga igan, diba? So dapat umabot ng 15 or higit pa, ha? Sa 15,000 pesos yung ating dapat, ano, mga kabayan, na kapital or ibibili ng mga produktong yun, ano, mga isyan, diba? Kung meron ka namang itiri, ano, yun, ano bang bibiliin mo nun? Kunyari, bibili ka ng isang sakong bigas, diba? Bibili ka ng Kunyari, 3 kilong ganito, pork. Diba? Sama na dun yung sa pork, ano, yung pork chop, yung liempo, pang adobo, ano mga ganyan. Yung maganda. Diba? So, magkanong kapital no? Ano mga ibang?
1: Kadakol na talento.
0: O, bibili ka ng lutuing gulay. O, ganito. Siyempre, eatery yun. May soft drinks, kunyari. Diba? Yung mga ganun ba? Ano mga iga? No? Kung may bigasan ka naman, ano? Yung 15,000, alam natin, maliit yung para sa bigasan. Ano? Dahil ang presyo ngayon ng bigas ay hindi bumababa ng 1,200 pesos, 25 kilos lamang yon, di ba?

0: Ganun ho yun, ano mga kabayan. Yun ho ay dun sa Sustainable Livelihood Program. No? So, marami na rin ho mga naging beneficiary niyan, ano mga ika. And si DSWD naman, yung kanilang trabaho dito, cross matching, ano mga ika. Once na si Ako Bicol Party List, kapag submit na ano ho nung list nung mga bibigyan nila ng tulong, papasa naman yan ng mga igan kay DSWD, no? Si DSWD naman magko-cross matching,
1: mahal na Diyos, no? Ako Bicol,
0: yung mga nabigyan na nila ng tulong ano ni DSWD,
1: may disiplina sa sadiri,
0: hindi na pwede, diba? May mga natanggap na sila or nakasali na ba din sila dun sa SLP, di ba? Yung mga ganun na mga iga. So, marami kasi yung ano, mga kababayan natin ang hindi pa ho nakakatanggap or nakakakuha ng tulong. At maaaring bibigyan naman sila ng pagkakataon. Kaya isinasagawa yung cross-matching ng mga iga.
1: Diba?
0: Alright, 14 minutes makalipas na ho ang alas 9 ng umaga ng mga iga ng Jembre.
1: Oh yeah!
0: Tayo ho ay magpapatuloy ano ho na maghahatid ano ho ng mga
1: come on sinda kita ika ako
0: balita ho sa mga kababayan po nating mga Bicolano, kaugnay ho sa mga programa at mga proyekto ni Ako Bicol Party List na kanila hong inihahatid sa iba't ibang lugar dito naman ho sa Bicol Region. Yung kanila hong regular na ginagawang pagbabahagi ng breakfast ano ho sa mga hospital dyan ho sa bahagi ng Camarines Sur, ano, dyan sa bahagi ho ng Albay. Regular ho yan, ano, ginagawa ho nila yan ay twice a week ano mga iga. No? Tuloy-tuloy ho yan, ano kabayan. Kahit pa paano ay di ba, hindi na ho bibili ng mga kababayan po natin na nandiyan no sa mga hospital yan sa bahagi ng Camarines Sur, no, yung mga hospital or government hospital ano mga iga ng kanilang pinupuntahan, yung mga nagbabantay sa pasyente, yung mga kawani ng hospital.

0: Lucinda, kita ikaw.
1: Kahit pa paano ay malaking tulong na ho ito sa kanila. Diba? Yung mainitan yung sikmura mo ng mainit na lugaw, grilled egg, anong mga igan. Kuminsan sopas, no? Meron ko kasing malaking truck ang Ako Bicol Party List, no? Na umiikot, no? Matawag doon na kitchen truck, ano? Yan, umiikot ho yan, anong mga igan. Diba? Para mamahagi ng breakfast, ano, sa mga kababayan po natin na mga nasa
0: mahal na Diyos,
1: hospital, ano, mga igya, diba? Yung mga kawani, diba? Yung mga panggabi puyat, pagod, ano, siyempre hindi pa sila nag-aagahan, no? So malaking tulong na mainitan yung kanilang sikmura, yung kanilang tiyan, diba, nitong mainit na lugaw na to, bideg at sopas. May kasama pang tinapayan, ano, mga kabayan. Alright, next Saturday, ano, kabayan? Dito naman ho sa lalawigan ng Camarines Norte. At pipilitin po natin na makuha yung ibang mga detalye pa. Pero magdirekta tayo kay Ma'am Sally, maka-update ho tayo, no? Sa mga binababa po nilang mga proyekto at mga programa dito sa ating lalawigan, ano, mga igan. Direkta ho tayong kukuha ng mga impormasyon sa kanya, ano, mga igan. Okay, tayo pa samantalang bibitaw, no, sa ating programa. Ngayong umagang ito ng Saturday. Sa ating hong programang Oragon Bicol, ano, mga kabayan. So next Saturday, magkarinigan ho tayo. 8:30 to 9:30 ho ng umaga, ano, mga igan. Muli ho sa ngalan ng Ako Bicol Party List, Congressman Attorney Alfredo Pilo Garbin Jr., Congressman Attorney John Almario Chan, sa pangalan din po ni Ma'am Sally Luces, at ako naman ho ang inyong abanlingkod, Kadeni Sanchez po. Salamat po. Bye-bye. God bless.
0: Oh yeah.

0: Bicol. Bakong mapaabaw-abaw ako Bicol. Sabay-sabay na ikurahaw. Sinda kita ika, ako Bicol. Sinda kita ika, ako Bicol. Sinda kita ika, ako Bicol. Sinda.
1: Daet's best music.
2: 98.5
1: OKF.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parang wala, healthy pa.
5: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Uy, pare, Mark Cafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
7: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
6: Ha? Ano yun?
7: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
6: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
7: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi pocket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
6: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mark Cafe pala.
8: Mga kasangga, maging wais sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
9: Safety begins with proper education at Miradev Driving School, facilitated with well-trained and competent instructors designed to formally educate the growing population of drivers on the road. Miradev Driving School offers training and seminars for student permit and driving tutorials for beginners. We provide theoretical driving course and practical driving course. Learn how to drive safe and effective. Mag-enroll ka na sa Miradev Driving School Daet. All transactions, inquiries, and training activities will now be accommodated at our new office. Kami ay matatagpuan sa Central Plaza Complex, 3rd floor, Canboy Building, Traders Road, Barangay Lag-on, Daet, Camarines Norte. Maaaring tumawag sa 0951-109-1264. Miradev Driving School Daet. Dedicated to deliver innovative, value-driven, and flexible driving courses in the province of Camarines Norte.
10: Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star.
11: Sa Ogie FM Diet, Ogie ka, the best ka.
12: Da-da-new-new, Ogie FM.

0: pika na pasika.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Daet's Best Music
4: 98.5 OKFM.
5: Okay nga ni
1: Okay Saturday.
6: Okay Saturday.
7: Okay Saturday.

0: Hello po. Ano po ang radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni.
2: Daet's best music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka. The best ka.

0: mantika na pasika. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Sa bawat pangangailangan sa kalusugan, ang pinakamahalaga ay merong mapagkakatiwalaang katuwang na handang umalalay. Nandito ang Daet Medical Plaza. May makabagong teknolohiya, mahusay na serbisyo at malasakit upang maibigay ang dekalidad na pangangalagang medikal para sa bawat kamnortenyo. Tutulungan kang malaman kung anong laboratory test ang kailangan nyo. Mga serbisyo na maaaring ma-avail ang mga government assistance programs. Ang Daet Medical Plaza ay mayroong complete tertiary laboratory facility na may advanced services tulad ng bacteriology at histopathology. Meron din kaming animal bite center kung saan maaaring makakuha ng anti-rabies services. Para sa inyong inquiries, appointments at iba pang impormasyon, tumawag sa 0908-869-6260, 0963-082-3177 at sa 0919-389-9048. Official Facebook page, Daet Medical Plaza, matatagpuan sa Bagaspas Road, Barangay 6, Daet Camarines Norte. Daet Medical Plaza, kasama niyo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog na buhay.

0: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nalunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
1: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyo, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na, kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
2: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
4: Okay nga ni!
5: That's Best Music. Okay FM.
6: Okay FM.
7: Okay FM.
8: Okay!

0: playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
0: OK FM 98.5.
1: OK FM.
0: That's number one.
2: You're number one.
0: Number one for best music.
3: Number one. OK FM.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa.
6: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
7: Sa mga taong sobrang pagod pag-uwi ng bahay,
8: Q-Side Massage Oil.
7: Sa mga manlalaro at nage-exercise na sobrang nabalat ang muscles,
8: Q-Side Massage Oil.
7: Sa mga kailangang magpuyat at mag-overtime,
8: Q-Side Massage Oil.
7: Sa mga gustong mag-relax, mawala ang stress at humimbing ang tulog,
8: Q-Side Massage Oil.
7: Sa mga mister na gustong imasahe si misis at sa mga misis na gustong imasahe si mister mula ulo hanggang paa,
8: Q-Sai Massage Oil.
7: Pinahusay ng purong katas ng grapeseed, luya at sili. Tamang-tama ang init kaya hindi masakit sa balat. Tulong para gumanda ang blood circulation at matanggal ang sakit ng katawan. Amoy pa lang, panalo na. Sa bawat masahe at haplos sa balat, ginhawa ang matatanggap.
8: Q-Sai, napakahusay.
6: Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
3: 98.5 OK
9: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asinunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
0: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 OK FM.
2: It's best music.
0: OK FM.
1: OK FM.
0: Playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
10: Gusto ko, OK ka.
11: OK nga ni.
1: OK FM.
2: OK FM.
0: 98.5
1: OK FM.
0: The best music authority.
2: Member KBP.
0: OK Saturday.
2: OK Saturday.
12: OK Saturday.

0: playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
0: OK FM 98.5.
1: OK FM.
0: That's number one.
2: You're number one.
0: Number one for best music.
3: Number one, OK FM.
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang JMAR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba! Mas pinabongga! Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize! Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. JMAR, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
6: Magpapagas ka? Dito ka na! Sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong dekalidad ang aming mga produkto. Products available. Gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
7: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery.

0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Sa bawat pangangailangan sa kalusugan, ang pinakamahalaga ay merong mapagkakatiwalaang katuwang na handang umalalay. Nandito ang Daet Medical Plaza. May makabagong teknolohiya, mahusay na serbisyo at malasakit upang maibigay ang dekalidad na pangangalagang medikal para sa bawat kamnortenyo. Tutulungan kang malaman kung anong laboratory test ang kailangan nyo. Mga serbisyo na maaaring ma-avail ang mga government assistance programs. Ang Daet Medical Plaza ay merong complete tertiary laboratory facility na may advanced services tulad ng bacteriology at histopathology. Meron din kaming animal bite center kung saan maaaring makakuha ng anti-rabies services. Para sa inyong inquiries, appointments at iba pang impormasyon, tumawag sa 0908-869-6260, 0963-082-3177 at sa 0919-389-9048. Official Facebook page, Daet Medical Plaza, matatagpuan sa Bagaspas Road, Barangay 6, Daet Camarines Norte. Daet Medical Plaza, kasama nyo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog na buhay.
2: Daet's Best Music
3: 98.5
2: OKFM.
0: Okay Saturday.
2: Okay Saturday.
4: Okay Saturday.
2: Okay FM.

0: heart to heart with Maha Blanca.
1: OKFM 98.5 OKFM. Basta't okay ka, the best ka. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapuso at kapamilya. Ito ang inyong sandalan ng bawat kwento ng puso. Nandito po si DJ Maha para sa ating heart-to-heart talk. Kung may dinadala kang bigat sa dibdib, tanong na nahihiyang itanong, o kwentong gustong ibahagi tungkol sa pag-ibig, pamilya o kaibigan, buksan mo ang iyong puso. Ligtas dito kay DJ Maha ang inyong mga salobin. Pakikinggan ka namin dito. Halina po't mag-usap tayo ng tapat. Dahil bawat kwento mo ay mahalaga. Kumusta ang ating listeners dito sa Daet? First of all, I would like to thank my program sponsors. Former Governor Egay Taliado and Mayor Ronnie Valencia. Kumusta po ang lahat ng taong nagmamahal dyan? Anyways, lahat naman tayo nagmamahal, diba? Yung iba nga lang sa pamilya, sa kaibigan. Siyempre, iba yung mahal natin na kinakasama natin. Boyfriend natin, girlfriend, asawa o jowa. Hoping everyone ay masaya, walang problema. Lumilipas din naman ng problema, di ba? Pwede natin yan i-set aside. Yung iba, umiinom ng alak para makalimot. Ganyan ako noon. Not anymore. Kung sino po gustong magpadala ng request or problema nila sa puso, anytime, welcome. Dito lang yan sa 98.5 OKFM. Basta't okay ka, the best ka.

0: God, the best God.
1: Heart to Heart with Maha Blanca.
2: Okay, FM.
3: 98.5 Okay FM. Basta't okay ka, the best ka. It's 1:34 in the afternoon. Mga ka-heart to heart, magandang hapon. Siyempre, break time ko lang. Nagsaglit ako dito for an hour. Gusto ko lamang batian yung mga nagpapabate sa akin ngayon hapon. Good PM to Miss Lovely of Mayor's Office, Elgio Daet. Hindi yan nagbago si Miss Lovely kahit nasa Mayor's Office na. And also naka-tune in sa atin ngayon ang Abocadoria Daet dyan sa SM City. Hello kay Ate Marfi Taliado. And sa mga kasamahan ko sa dinuguan na nag-antay na batiin sila. Good afternoon din po sa naka-tune in dyan sa Sentro ng Daet. Sa Nona's Barbershop. Palagi sila naka-tune in sa OK FM. Thank you, Ate Rosal Paho. Hello to Max. Fernan. Of course, my Kuya Renan and Renren. Aying John Lloyd and Dong. Parang marami kayong barbero ngayon ah. Yung request song nyo po,

Hello to Ate Rhea, Ate Mafi, Bing Ilaw, Ay, and Mam Dina. Of course, kay Miss Janet. Magandang hapon po sa lahat. Medyo mainit na uli ngayon. Inabot ako ng ulan kanina. Lahat po tayo mag-ingat dahil sa palit-palit ng klima na naman. Umuulan, umuingit. Basahin na natin yung letter.

Ako po si Lisa, 24 years old. DJ Maha, sana mabasa mo ang message ko. Medyo mabigat na kasing pakiramdam ko. Taga Camarines Norte po ako at 24 years old. Matagal na po kaming magkasintahan ng aking boyfriend. Halos 5 taon na po. DJ Maha, pero nitong mga nakaraang buwan, lagi na lamang kaming nag-aaway sa maliit na bagay, away doon, away dito. Hindi ko ma-explain pero bakit ganito? Hindi kaya nanlalamig na siya sa akin? O may bago na siyang kinagigiliwan? Kasi parang hindi na kami, DJ Maha, masaya. Kapag magkasama kami, iba na. Ang masakit, DJ, mahal na mahal ko pa rin siya. Pero pakiramdam ko ay pareho na lang kaming nahihirapan. Takot akong bitiwan siya. Kasi DJ, sanay na akong sa kanya. Mali po bang pipiliin kong umalis? Kahit mahal ko pa rin siya. DJ Maha, ano po ang dapat kong

Hi, Lisa. Good afternoon sa'yo. I know you're listening right now. Salamat sa pagtitiwala. Kung nanlalamig na sa sa'yo, mag-rest na muna kayo. Bata ka pa naman, 24. Hindi mo kasalanan ang magpaalam kahit puno pa rin ang pagmamahal ng puso mo. Hindi laging ibig sabihin ng pag-ibig ay kailangan manatili. Minsan, Lisa, ang pinakamalalim na paraan ng pagmamahal sa kanya at sa sarili mo ay ang pagbitaw. Siguro ito yung kailangan para pareho kayong makapagpahinga, lumago ng maayos. Siguro kasi, Lisa, bata pa kayo pareho. Anyway, hindi mo na-mention yung edad ng BF mo, no? Since you are 24, a-assume ko na lang na 25 siya. Kung ang pagsasama nyo ngayon ay nagbibigay na lang ng lungkot at bigat, hindi pagkakamali na piliin ang kapayapaan nyong dalawa. Lisa, ang tunay na pag-ibig ay hindi nagpipilit manatili sa lugar na hindi na kayo masaya. Magtiwala ka sa iyong puso at tandaan mo, Lisa. Ang pag-alis ay hindi palaging pagsuko.

0: Highways by Atlantic Star. Song brought to you by former Governor Egay Taliado.
1: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 OKFM. Taet's best music. OKFM.
2: OKFM.
1: Playing the best music.
2: Wherever, whenever, everywhere.
3: Gusto ko, okay ka.
0: Okay nga ni.
2: Okay FM.
1: Okay FM 98.5.
2: Okay FM.
1: The best music authority. Member KBP. Heart to Heart with Maha Blanca.
2: Okay FM.
0: 98.5 OKFM. Basta't okay ka, the best ka. Good afternoon po ulit sa ating mga listeners. Ang saya ko kasi sa kong friend, nagkikinig siya. Pero hindi niya maanap online. So, nag-open siya ng radyo sa sasakyan. Hello, Ate Morphy Taliado. Doon po siya nakinig sa sasakyan. Doon po sa mga walang radyo sa bahay. At meron namang internet. Pwede niyo pong i-download ang Radyo PH. Yung logo niya po yung parang Philippine flag. Ayun, pag inopen niyo po 'yon at na-download niyo na. Pwede niyo pong i-search yung Okay FM Daet 98.5. Kasi yung mga friends ko from abroad, napapakinggan po nila ako. And shout out to my best friend in Italy, Miss Jacqueline Fermalino from Iloilo. Talagang sinurch niya po. At dun sa friend ko sa taga Davao na si Philip, good afternoon po. Sila yung mga office mates ko dati sa Dubai. Nakakatuwa, no, kapag hindi ka nalilimutan ng mga friends mo. Kahit dekada na kayong hindi nakikita, andun pa rin yung miss mo sila, miss ka nila. I think that's love. As in, nung kasama mo pa siya noon, sila noon, naging masaya na naman kayo. So, sana lahat ng mga friends ko ay okay. Especially yung mga nasa abroad. Miss na kayo ni DJ Maha.

Napulot ng ka-office mate ko yung plaka ng motor yata to. Letter E, number 9590G. Baka may alam po kayong nawawala ng plaka ng motor. PM niyo na lang po ako. Well, sana lahat ng nakikinig ay masaya ngayong araw. Sana lahat may pagkain sa pagkainan.

Palagi lang pong mag-iingat. Laging mag-pray bago umalis ng bahay. Para lagi tayong safe. Yan ang laging paalala ni DJ Maha. Dahil gusto ko, okay ka nga ni. Next song is palagi by TJ Monteverde. Para sa inyo po. Para sa lahat ng nagmamahal.

0: Marami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
2: Tama ang narinig din nyo.
0: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
2: todo ang saya,
0: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station
0: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
3: Heart to Heart with Maha Blanca.
4: Okay.

0: Africa, the best ka.
1: Heart to heart with Maha Blanca.
2: OKFM
3: 98.5 OKFM. Basta't okay ka, the best ka. Magandang hapon po uli. Kasama niyo uli ang inyong DJ Maha. Another letter from Mark, 27 years old. Basahin po muna natin ito at nag-iintay si Mark ng kasagutan sa kanyang problemang puso. Hi DJ Maha, good afternoon po. Hiwalay na po kami ng ex ko ng halos isang taon na. Pero hanggang ngayon, naiisip ko pa rin siya. Baka kulang ako o baka hindi ako sapat sa kanya. Kaya niya ako iniwan. DJ Maha, nung iniwan niya ako, sobrang lungkot ko, nasaktan. Kaya ngayon, takot na akong magmahal ulit. Kasi ayoko nang maramdaman muli akong iniwan. DJ, paano ko ba may babalik ang tiwala ko sa sarili ko? At paano ko po malalaman kung handa na ba akong magbukas ulit ng puso?

Hi, Mark. Good afternoon. Ang bata mo pa, Mark. 27 years old. Mark, damang-dama ko ang iyong lungkot. Gusto kong sabihin sa'yo na ang pag-ilis ng isang tao ay hindi sukatan ng iyong halaga. Hindi ibig sabihin na hindi ka sapat. Dahil lang hindi kayo tinadhana ng isa't isa. Minsan, Mark, ang mga taong dumarating sa buhay natin ay para lang magturo ng leksyon. Hindi para manatili sa habang buhay. Since 27 ka pa lang naman, Mark, huwag mong madaliin ang sarili mo. Ang paghilom ay may sariling oras. Simulan mong mahalin yung sarili mo. Gawin mo yung mga bagay na magpapasaya sa'yo. Pahalagahan mo ang pamilya mo. Pahalagahan mo yung pag-uunlad. Kapag natuto ka ng maging buo at masaya kahit mag-isa ka, doon mo, Mark, malalaman na handa ka na ulit, na ang tamang pag-ibig ay darating sa oras. Natanggap mo na at mahal na mahal mo na kung sino ka talaga. For now, love yourself, ika nga, di ba? Mga friends mo muna, saka darating na lang yan, Mark. Yung kaninang letter sender si Lisa, 24 years old, gusto mo makilala? Pag ipapakilala ko sa'yo, gusto mo, Mark? Sabi ka lang, ha? Okay, next song is Gusto Kita by Angeline Quinto. Para kay Nap.

0: mantika, gatas ka. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available. Gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad, siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
2: Diet's best music.
3: 98.5
4: OKFM. Everybody's feeling okay.

0: Ζωντανά το Μαρίνας Νόρτε. Number one hit music
1: station. Okay, FM. Okay, ka? The best ka.
2: Okay, ngani.
0: Paramina ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marabula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Apo ba ako ng Food and Drug Administration? Alam mo ba na maraming scientific studies ang nagsasabing ang ugat ng lahat ng sakit ay kakulangan ng mineral sa katawan? Alam mo ba na maraming clinical researches ang nagpahayag na kapag kulang ka sa minerals ay maaring maging abnormal ang iyong cells na pagmumula ng maraming malalang sakit? Best Caps Food Supplement. Nagtataglay na mga purong mineral na kailangan ng iyong katawan araw-araw na makakatulong maiwasan ang mga sakit tulad ng high blood pressure, diabetes, kidney at liver problems, arthritis, cancer at marami pang iba. Best Caps Food Supplement. Kakaiba ito dahil piling-pili ang mga taglay nitong minerals tulad ng silica, magnesium, manganese, potassium, iron, iodine, copper, zinc at iba pa. Safe gamitin dahil all natural ang minerals nito. 17 pesos and 50 centavos lang ang SRP. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
5: For booking and ordering, please call or text 0918-592-9854 and 0936-922-4134.
6: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5. Okay, FM.
7: It's best music.
6: Okay, FM.
8: Okay, FM.
6: Playing the best music.
8: Wherever, whenever, everywhere.
9: Gusto ko, okay ka.
2: Okay nga ni.
8: Okay, FM.
7: Okay, FM.
6: 98.5.
8: Okay, FM.
6: The best music authority. Member KBP.
10: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
11: Okay, Saturday.
12: Okay, Saturday.
13: Okay, Saturday.

0: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
2: Okay nga ni!
3: Daet's Best Music. Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay FM.
6: Okay ka! The best ka!

0: bukika, the best ka.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela. At ako, tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
5: Okay nga ni!
6: That's best music. Okay FM.
7: Okay FM.
8: Okay FM.
9: Okay ka, the best ka.
10: Okay Saturday.
11: Okay Saturday.
12: Okay Saturday.

0: KFM 98.5.
1: Okay, FM.
0: Daet's best music.
1: Okay, FM.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun.
4: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Sa OKFM Diet, okay ka, the best ka.
7: Da-da-new-new OKFM.

0: Marami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila! You witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
4: Po. Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
5: Okay nga ni!
6: That's best music. Okay FM.
7: Okay FM.
8: Okay FM.
9: Okay ka! The best ka!
5: Okay nga ni!
10: Okay Saturday.
11: Okay Saturday.
12: Okay Saturday.
8: Okay FM!

0: playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
0: OK FM 98.5.
1: OK FM.
0: That's number one.
2: You're number one.
0: Number one for best music.
3: Number one. OK FM.
4: Tuhod. Siko. Baywa. Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Alam mo ba na maraming scientific studies ang nagsasabing ang ugat ng lahat ng sakit ay kakulangan ng mineral sa katawan? Alam mo ba na maraming clinical researches ang nagpahayag na kapag kulang ka sa minerals ay maaaring maging abnormal ang iyong cells na pagmumula ng maraming malalang sakit? Best Caps Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong minerals na kailangan ng iyong katawan araw-araw na makakatulong maiwasan ang mga sakit tulad ng high blood pressure, diabetes, kidney at liver problems, arthritis, cancer at marami pang iba. Best Caps Food Supplement. Kakaiba ito dahil piling-pili ang mga taglay nitong minerals tulad ng silica, magnesium, manganese, potassium, iron, iodine, copper, zinc at iba pa. Safe gamitin dahil all natural ang minerals nito. 17 pesos and 50 centavos lang ang SRP. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga butika sa
6: for booking and ordering, please call or text 0918-592-9854 and 0936-922-4134.
7: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
7: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
9: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
10: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.

0: Mamam Shi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyo, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosteen, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na, kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
1: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
3: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
4: At sinong kulabot?
5: Fresh, hindi ako.
4: Makidistro.
5: Parang walat.
6: At parang batang-bata
5: dahil sa ERA.
2: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis at artista dahil sa ERA.
7: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
8: Ako si Salvador. Sa gabi ay
9: si Salvi na. Malakyos, ang ganda dahil sa ERA.
7: ERA 3-in-1 soap aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
10: Sa okay FM diet, okay ka, the best ka.
11: Okay, FM.

0: playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
0: OK FM 98.5.
1: OK FM.
0: That's number one.
2: You're number one.
0: Number one for best music.
3: Number one. OK FM.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Una, healthy pa.
6: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes, ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available, gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na. Sa SF Gas Station, presyong abot kaya, sa kalidad, siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
7: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
8: Okay nga ni!
9: That's best music. Okay FM.
10: Okay FM.
11: Okay FM.
12: Okay ka! The best ka!
13: Okay Saturday.
14: Okay Saturday.
15: Okay Saturday.
16: Okay FM.
17: The radio station that plays you nothing but the best music.
18: Music.
19: Star X best music.
20: Music.
21: Okay

0: lugar, pag okay ate, pakipinakiko yan.
1: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila! You witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
2: Sa mga taong sobrang pagod pag-uwi ng bahay.
3: Q-Sai Massage Oil.
2: Sa mga manlalaro at nag-e-exercise na sobrang nabalat ang muscles.
3: Q-Sai Massage Oil.
2: Sa mga kailangang magpuyat at mag-overtime.
3: Q-Sai Massage Oil.
2: Sa mga gustong mag-relax, mawala ang stress at humimbing ang tulog.
3: Q-Sai Massage Oil.
2: Sa mga mister na gustong imasahe si misis at sa mga misis na gustong imasahe si mister mula ulo hanggang paa.
3: Q-Sai Massage Oil.
2: Pinahusay ng purong katas ng grapeseed, luya at sili. Tamang-tama ang init kaya hindi masakit sa balat. Tulong para gumanda ang blood circulation at matanggal ang sakit ng katawan. Amoy pa lang, panalo na. Sa bawat masahe at haplos sa balat, ginhawa ang matatanggap.
3: Q-Sai, napakahusay.
4: Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
5: Sa okay from diet, okay ka, lumas ka.
6: The new OKFM.

0: DAX Best Music.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
4: Okay nga ni!
5: DAX Best Music. Okay FM.
6: Okay FM.
7: Okay FM.
8: Okay ka!

0: playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
0: OK FM 98.5.
1: OK FM.
0: That's number one.
2: You're number one.
0: Number one for best music.
3: Number one, OK FM.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
4: Maraming salamat po.
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa.
6: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para wala, healthy pa.
6: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Sa OK FM Diet, OK ka, the best ka.
8: Da-da-new-new, OK FM.